0: I-enchila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bay na ako rin makopya ng kitang kaminay kitang kabun enchila.
1: Gimadi, oh boy. Yeah, oh boy. Oso nang gimat ko ngayon tawan, bay na po.
0: Hindi na kikopya. Oso nang naka ngayon tawan na bay na kyo.
1: Oh, irin na gyo. Oso nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
0: O tapat kopya. Enchila. Uy. Harap po gawatan ko, pyo kurugyat. Mingila, hindi. Kung ngayon tawan, hindi. Da, ano katila?
1: Is, no, makasusa ilta na po di handphone, boy.
0: Iyo, susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako na kaila ko na dah. Malas ako na mangin tong enchila.
1: Malas. Oh, malas na po. Magkinawa na po radio. Kaninga WFM. Harap po nagyari.
0: Taik ya.
1: Iya, harap po nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang mamaya kaninga WFM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan. Kapisahan ng sabon, manitiban ko pala mo sa tirputan ko ngayong yatawan man to katadabay na ka 2 tulan ka 8 taon doon na ribu doon na pwede mo nang pinalabos man tadi tida katinanan po. Kaupisan, mayingin tong tuan Malaysia. Manta kita dapat watas po ng kaya ng sakit. Manta kita watas na kaningaw ka sabon bay na ay sarasam. At sa dapan, meninggal at bimpay tango sa isa doon na kainan po na katatuwang rumasam isa doon na kainan lina subas awas talo na padam talo darja Celsius lina subas asiriba doon na padam talo darja Celsius. Matagiti dawatas sa nabawan kasoban may na isa rasam sa sadapan ng negita tuwang meninggal at bimpay tango sa isa doon na kainan lina subas awas talo na padam talo darja Celsius lina subas asiriba doon na padam apat darja Celsius. Matagiti dawatas sa tambunan. At tamunan ka soban bay na ay sarasam sa sadapan minggir may paitungos isa duwa na kainan panangkotatuang rumasabi sa duwa na kainan linasubas sa kawas at talun habadam duwa darja Celsius linasubas at siriba duwa na badam talo darja Celsius. At tenam ka soban bay na ay sarasam sa sadapan minggir may paitungos isa duwa na kainan panangkotatuang rumasabi sa duwa na kainan linasubas sa kawas talun habadam talo darja Celsius. Lina subas asriba do na benam talo darja Celsius. Ingkan ko pia ruputan ko ngayong tawon manta ka tada bayna kia ka 2 tulan ka 8 taon 2002 na pada manam pinalabus manta detid ko pisan may tong tan Malaysia. Manta kita dapat watas punong ko nan sigit alansan na kanod ka pailaan na managi ka pasarahan. O sigaw to kakal makinang odai hiti da radio kininga FM. Maginawat ako sining kaya, mangalis ginawat sining mata di Rizwan Abdullah. Nakawusu ako mupus di ka. So tengah ko sining mata di Henjasli, pelahing pemusaran, ang menagi flex doon, pinapatan di Fresh F Landong. Duduo kita. Kini FM, kuhay, aramay ba?

Dilan Busana, Miang Bay Dahai I Kenya FM. Siamo parola batti di turu megahertz kuhoi arama aibo. Eka nama yang sini ya. Sini mana tadi Amrul Samuel. Kada kada kama kagio. Ama pagulit na raw to sining mata ni Marius M. Nakolonggo yung nagit sining mata ni Jimmy. So mga kata pinagkiano ta makikinawag ya. Pasar malam kiningaw. Nagkita tan ba nito jam ko pa talo na ba na mapat minute kasaban. Masigaw ko madigodit. Nakatatadahay. Bulitahan naman lakas. Sari sukrib manarik ya. Kadi kambara jalanan. To okay. Sisik tapok mo tilang balut ya. Ama senang nat, makin awak tu bagus sining ya. Sining mata di Prancis Landong, au Miller di Hadan. Kamu lagi sining mata di Salomah, Romau Pitong Kiadan.

0: Aduh, gampus na kapiyati. Ah, tumuro ta duman tatpadit ka sa dopo. Kanagi di ka sumapaw. O salog na laway sumuang, oh, di talon-halon. Baham sumadya na kama, ay si surat baranak, sijil-sijil nungay, darap yun, awiton.
1: Angga, ngayon to kawin na.
0: Eh, mundalit ako. Intangay pag-ilaway ka, di talon-halon. Aralong, no? Ah, no, taliban lang din, no?
1: Inga, panuhuan mo daliw.
0: Panuhuan dat nuno, andas no daam. Kaya layalad, kaya nang takaw nga we dit, all you done? Sikapay, mandali toko. Ito nga ilat babarangay do di.
1: Ina, ilat icebox, babon?
0: Aduh, yati. Magya, babo ilat icebox. Kanaw, kanaw, mandali toko. Nga lapayo nga di.
1: Ina, ilat taso.
0: Kukuha na po ng taso.

Miang pai kau dah habai na jirin mga malut di kayo in keselimahan na baro sa dusun kini FM maya frekuensi siam na pada mapat titik turun ikan.

Malasan na analysis ginawa di ko dat nakarangaw sining-sining dat nakoni ko. Teka nakasilimbaw ko hindi da Radio Kin FM. Amara pa timpo da ta sigara da tar ginawa di kayo da papatad pasan. Meri ti WhatsApp Kin FM ay isa isa siyam lima ulo siyam manang walo anong walo. Amigal ti pasan naramit ko man tadi Kuyong, kapisarang saban kumadya DJ Yakoy Kuyong mantaditid Suk mamasan kapisarangan kasaban kumadigod tensanan dalabi pa DJ Jirin di tabletak kapiya masan na ngayon sining-sining dat nakonino DJ Ponsikaw analis ginawa dahi hiti naman-namat dahi minum kopi ka kararikat dahi minay pamutong tenu DJ ka o nagi masyan kaya alasan dada tuna pakaraja tako di pinay manigitigit tadaw kaya

ako Idiana, intara tenam, ibok mangkirangaw takaw ra kasalulaan, rahon numurot, pagayaman takaw monsoy, kaning FM, hebo.